0: kliyente isang call center agent? Sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking puti.

0: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longaniza with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit Main Branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
1: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
0: Visit us now. They offer frozen meat.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Fiber first!
6: Fiber first?
5: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Anya tinagdag natin yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
9: Ang ubiti ko ato, dato'y saksakit yung pagpagkit, dato'y pakidney, tapos dato'y rusok.
8: Rusok.
9: Dato'y natin ko naka-gastric acid yung hospital.
8: Yung hospital. Anya tinagdag na nag-check out tayo?
9: Na admita yung lamot.
8: Manungal daw?
9: 7 days.
8: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Bionic. Anya, tata, anya tina... Ano ba yung naramdaman mo ngayon?
9: Mayatid.
8: Mayatid. Awan natin tagsakit yung rin. Sikit mo.
9: Awanin to.
8: Rosok mo. Nairuwar mo ti... Bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
9: Pointo.
8: Ado-ado ti... Nairuwar mo ti... Pati liver mo, no?
9: Pointo.

0: Ada pa yung nairuwar. Hindi pala yun yung party liver na.
1: O yun daw.
0: Ado pa eh.
1: Pasit lang daw.
0: Pasit lang. Taga saan ka? Taga Lamot?
1: Taga Lamot daw.
0: Lamot ni Pogona?
1: O yun daw.
0: Ano ti kumplito mga ramol?
1: Bert? Bert Galang yung habawi.
0: Mayroon ang pangalit. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
1: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa ng iman ng tipi-tipi-tipi-tipi pakaagasa.
0: Like me, tas awan ti operasyon.
1: O yun daw.
0: Naitake mo ti matungo. Okay, so thank you po, Bert.
1: Na happy magpasalamat kay Apo Diyos. Salamat kay Apo sa tatatong na instrumento ng nangagas kaniya mga kuwat sa bubani.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Ako po si Winnie Pira, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanato, ang city. Dati hirap po akong matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
2: Magkaping Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fico Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butle Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
7: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure.

0: Azul.
1: Ang dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Agislan ko ng uminom ng MX3 capsule. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning, internationally. Be extraordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hoy!

0: responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay, sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
3: Ako si Junjun, 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
2: GTX 500, bibili sa mga butika. Jackpot!

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakaldos, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos ho, na take po po ang Kapehari Coffee Mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, parehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong ho sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman ang maka-take ng pag-inom ng Kapehari Coffee Mix. At masusubukan po niyo at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming maraming pong salamat kay Doc Acero.
3: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapehari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Wakey, rise and shine.
1: Take a deep breath and relax. It's all going to be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
2: On the wake-up call.
3: Matagal na akong bayad sa inutang kong suporta. Kung sino man yung may utang, kasama mo yun na ayaw na sa akin pumronta. Tsaka nung mawawala sa inyo, eh ako yung ginto. Hindi ba't pinagsaraduhan nyo lang talaga ako ng pinto? Ang talento ko hindi mo pwedeng isang tabi. Pinalido ko to't inaral nung mga wala pa kayong pake. Don't put acid on my plan, madami pa akong gusto nung gawin. Di ako nagpasilaw, ako'y liwanag na dumating. Wala akong kinuha at yun ay pinagpapa sa Diyos. Isa lang ang nanatili at wala na muli pang mga

ay nawala, ay naniwala, kaya may mga pinagpala. Mananalo ko, sana manalo ka rin. Kasi mananalo ko kahit na anong gawin. Okay na pala ako dito. Sana maging okay ka din. Tanggap ko na. Sana tanggapin nyo rin.

0: kliyente, isang call center agent, sauri na naging trabaho, laging piyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika

0: si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Wellbeing Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina. Siyempre pa, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muli nagbabalik ang iyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, na laging nagpapaalala, protektahan lagi ang mga selula para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. Magandang pakikinig din sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa lahat ng nanunood at nakikinig sa ating Facebook page na live DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na kung saan pwede nyo pong i-like, i-follow para updated tayo sa mga impormasyon na atin pong pinopost araw-araw. At mga kabayan, ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Stress na ba ang lahat? Ingat po tayo, mga kaibigan, sa stress. Kasi according sa pag-aaral na ating mga eksperto, ang stress ngayon ay isa sa nangungunang dahilan ng mga karamdaman ng bawat tao. Kasi napakahirap ba naman itong stress, mga kaibigan? Kasi nga ang buhay natin dito sa lupa ay hindi talaga maiwasan itong mga problema. Kaya nai-stress tayo, mga suking tagapakinig. At according nga sa pag-aaral, na isa ito sa mga dahilan kung bakit tumatanda ng maaga ang isang tao. Humihina ang immunity at higit sa lahat, ang isa sa dahilan ng mga problema sa kalusugan. At alam mo ba, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, kapag nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ay nakakatulong ito para harapin ang araw-araw na stress. Ang superior antioxidant combination kasi na ito ay nagpapalakas ng iyong immunity at pinipigilan ang pagtubo ng mga karamdaman, lalong-lalo na ang

0: and liver disease, at ang pinaka-worst, pwede kang magka-cancer kapag kulang ka sa antioxidant dahil hindi ka mahilig kumain ng prutas at gulay at marami ka pang bisyo. Kaya makaibigan, for better health and disease prevention, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty Sika araw-araw. Ang taglay kasi nito na superior antioxidant na nung sinukat, umabot sa 1.3 million units ang antioxidant ang tumutulong protektahan ang mga selula na hindi masira dahil sa oxidative stress. Kaya mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para protektado ang ating katawan.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
0: Napakaraming karamdaman ang pwede mong makuha kapag kulang ka sa antioxidant. Nawawalan kasi ng panlaban ang iyong mga selula laban sa free radicals kapag kulang ka nito. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakamaraming pinsala na maibibigay sa katawan. Imagine, mga intestinal organs mo namamaga, even ang colon, kaya nagtataka ka na lang na laging basa ang iyong dumi dahil namamaga na pala ang iyong colon. Kaya uminom ng the best combination na pang-prevent sa mga sakit, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline.

0: Araw-araw pipilis sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, pipilis sa mga butika.
2: Sa mga mahilig naman mag-exercise, namamaga din ang mga muscles, tendons, at ligaments. Lalo na kung hindi ka regular nag-i-exercise. Kung kailan mo lang maisipan at gusto mag-exercise, bago ka lang mag-exercise. Ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpapabilis ng recovery sa mga muscular tissues after exercise. Nag-i-improve pa ito ng muscle tone, nagpapalakas ng mga tendons at ligaments, at mas makukuha mo ang maximum benefits sa pag-e-exercise kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at may TC.
0: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: Mostly, sa mga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed foods, at too much carbohydrates. Actually, according sa pag-aaral ng mga eksperto, hindi sana magkakasakit ang tao kung kunti lang ang kinakain. Ang pagkain ng marami ang dahilan ng mga karamdaman, dahil kapag kalusugan ang pag-uusapan, lahat ng sobra ay nakakasama. Kaya kailangan po natin yan

0: tandaan. That's why, lagi nating pinapaliwanag na kailangan talaga natin ng superior antioxidant. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Inumin ito regularly para malayo ka sa mga karamdaman at hahaba pa ang iyong buhay. Dahil dinidelay nito ang process of aging.
1: DTX 500. Lagi ka buhaw, gutom at

0: Pasanang Diabetes, Mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik-DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: At ang nagustuhan ko sa kombinasyon na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay ang kanilang synergistic effect. Ayon sa pag-aaral, ang alkaline na vitamin C, which is Mighty C, ang nagkukonvert sa oxidized glutathione into active form. Kasi makaibigan, ang glutathione, kapag ginagamit ito ng katawan, nag-o-oxidize ito. At kapag naka-Mighty C ka araw-araw, kinukonvert niya ito into active form ulit. Pinaprocess nito ang used-up glutathione. Meaning, may steady supply ka ng innate antioxidant kapag naka-Mighty C ka araw-araw. Aside from that, ang DTX 500 Herbal Capsule ang nagpo-provide sa pinakamataas na transferred antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Yan ang rason bakit sinasama talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maging mas malakas ang kombinasyon at epekto nito sa katawan. Pinaparami at pinapalakas nito ang iyong innate antioxidant at may massive reinforcement ka pa na 1.3 million units ng antioxidant galing sa D-sugared sugarcane extract. Kaya protektahan ang katawan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, sabi nga ng iba, kunin mo na ang lahat, wag lang ang kape. Kaya kung kape na lang din ang iniinom mo kaagad pagising sa umaga, dito ka na sa Healthy Coffee. Ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na naglilinis ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidant na kapag ito ang hinigop mo pagising sa umaga. Protektado ang ating mga selula. Protektado ang ating tissues at mararamdaman mo kaagad after ilang oras, lalabas ang dumi. May taglay kasi ito na chia seeds at lalong-lalo na ang psyllium husk na isang detoxifying properties na tumutulong ipalabas ang katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Test mo ito, isang VSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DGX 500.
5: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
0: DTX 500.
5: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
8: At sa Panginoon.
7: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nga sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
10: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagasto sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. ITC, the alkaline, vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-MITC, araw-araw, magbibigay sa mga butika. MITC, the alkaline, vitamin C. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape, DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado na ang legit at FDA approved ang epektibo na produkto ng Clinica di Alternativo ang inyong mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil po, napakarami ang kumakalat ngayon online. Baka mapeke po tayo mga suking tagapakinig. Siguraduin, puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil sa mga pharmacy, makaibigan, sigurado yan. Kasi bago ka magpasok ng produkto sa mga pharmacy, hihingian ka ng Certificate of Product Registration galing sa FDA. At yan ang wala sa mga peke. Kaya nga, sa online lang sila nagmamarket kasi hindi yan pwedeng ipasok sa mga pharmacy. Kaya makaibigan, para makasigurado, available na ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C at Clinica DTX Coffee Mix sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. At kung pampaganda naman ng kutis ang iyong hinahanap, dito ka na sa sabon na may antibacterial property, sa sabon na hindi lang magpapakintab at magpapaganda ng kutis. May taglay pa ito na antibacterial properties na nagtatanggal ng kate-kate at amoy sa katawan. DTX Herbal Soap. At kung lagi namang sumasakit ang makasukasuhan, mag-DTX Herbal Oil. Ang herbal oil na may taglay na napakataas na anti-inflammatory properties. Tinatanggal ang pamamaga at pananakit. DTX Herbal Oil. Bilang-bula po yan, lahat makaibigan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na nagkakaedad na, humihina na ang immune system, mag-Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang alkaline na vitamin C ay nagbo-boost ng immune system. At ang alkaline-based vitamin C ay tumutulong upang tumaas ang collagen production para sa healthy na balat at mga buto. At isa din ito sa potent antioxidant na kailangan ng ating mga selula. Tumutulong itong ma-prevent ang vitamin C deficiency at pinapaganda ang iron absorption sa mga hirap makatulog dyan, sa mga namumutla. At lalong-lalo po makaibigan, dumudugo ang gilagid kapag nagtututbrush. O kailangan mo lang ng alkaline na vitamin C. At ang kagandahan, hindi lang ang loob ng ating katawan ang napoproteksyonan. Pinapaganda din ito ang ating mga balat. Kaya para sa healthy body and glowing skin, mag-Mighty C Alkaline na Vitamin C. At para sa optimum health, mga kaibigan, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C. Lalong-lalo na kapag isabay mo pa ang ating Clinica DTX Coffee Mix, siguradong protektado ang katawan. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na kulang lagi sa tulog, kulang pa sa pagkain ng prutas at gulay, kaya nagkukulang ng mga nutrients. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Pinapa-energize ang mga selula. Pinapaganda ang function ng katawan, kaya hindi ka magiging antukin sa trabaho. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Mighty C, the alkaline vitamin.

0: Cell, Mag-MyTC, araw-araw. Mabibili sa mga butika. MyTC, The Alkaline, Vitamins, DGX, 500.
1: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-taste at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa sa mga butika.
4: Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At sa mga nagtatanong kung paano ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom ay 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal ang tamang pag-inom. Kahit saan dyan, makaibigan. Kung may mga maintenance kayong iniinom ng after meal, inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule ng 30 minutes before meal para mas maganda ang epekto sa katawan. Especially sa mga kabayan po natin dyan ha, na matagal nang may maintenance sa hypertension, high blood pa rin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganon? Sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule. At alam ko, katulad ng iba, mag-normalize din ang iyong blood pressure kapag sinabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan po natin dyan na matagal nang may maintenance sa diabetes, hindi pa rin po makuha ang pinaka-normal na blood sugar kahit na may maintenance, ay subukan pong sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule. Alam ko, katulad din ng ating mga na-interview, mag-normalize din ang blood pressure dahil ang polypeptide properties na makukuha sa extracted ampalaya at mapait na bahagi ng tubo, makaibigan, matutulungan ang iyong mataas na blood sugar. Lalo-lalo na sa mga matataas ang kolesterol ha. Maraming barabara sa ugat, linisin ang mga ugat at protektahan ang selula araw-araw laban sa oxidative stress at mga free radical. Mag DTX 500 Herbal Capsule. At para sa mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na, sabayan sa healthy coffee ang antioxidant at detox coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Pero makaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert, makaibigan, na magkarinigan tayo at magbigayan ng mga health information. Huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para protektado lagi ang ating mga selula, ang ating mga tissue at buong katawan at masuplayan sa vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan para mag-function ng maayos. God bless sa ating lahat, makaibigan, at tuwa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw, pinili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapa-hot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapa-hot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Makaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by M-Extra Capsule. Dito ako bilib. And Crab Cravings, the regional only crab in the city.
8: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: Kailangan mo ba ng maaasahang construction services para sa bahay o negosyo? Fire safety solutions? O handa ka nang simulan ng iyong fitness journey? Isang pangalan lang ang kailangan mo, CBG. Kami ang inyong one-stop solution. CBG Builders and Construction Supplies Trading. We offer complete construction services from fire protection works, fire extinguisher installation and renewal, fire detection and alarm system installation and preventive maintenance. Meron din kaming plumbing services, electrical wirings, CCTV installation, solar lights installation, aircon services and supply, PABX and paging system supply, plus all mechanical works. And the best part, we serve anywhere in the Philippines. Hindi lang kami service provider, we are also a manufacturer. CBG Fire Protection Product Manufacturing. Kaya sigurado kang quality at sulit ang makukuha mo. We carry dry chemical, HCHF123, HCHF236FA, and AFFF extinguishers. Go ba ng brand new or refill? Just trust the maker. Trust CBG. Mas mura, pero sigurado. And of course, kung ikaw ay naghahanap ng sign para simulan ng fitness journey mo, ito na yun. Everyone is welcome here at CBG Fitness Center. Beginners, fitness enthusiasts, at kahit sino na gustong maging mas healthy at mas malakas, we provide a supportive environment, complete facilities, and a space where you can focus on your goals. We have two convenient branches for you. Santiago City Branch, 3rd floor, VMG Building in front of Heritage Malbar. San Mateo Branch, 3rd floor, Leyano Building in front of Wilpac. Come visit us today. Your journey to a stronger, healthier, happier you starts right here at CBG Fitness Center. For inquiries and membership details, contact us at 0953-0845-187 or 0953-0845-186. CBG Fitness Center, transforming bodies, changing lives. Isang pangalan ang kailangan mo, CBG. CBG Builders and Construction Supplies Trading, CBG Fire Protection Product Manufacturing, CBG Fitness Center.
11: Max out your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale, your ultimate discount maxing destination, happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items. Extra 10% off with Smack. Plus, up to 10% off with BDO, Metro Bank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
12: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Mahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
13: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500 Irregular na Regla o Men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Life

0: Oh, wow!
1: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
4: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
5: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
4: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
5: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
4: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Di mo pa ako mamimiss pag umalis ako?
1: Ano ba sa tingin mo?
0: Mamimiss? Feeling ko nga ngayon pa lang kahit wala pa ako sa Australia, miss mo na ako eh.

0: Salamat, ah.
1: Para saan?
0: Sa lahat.
1: Basta huwag mong kakalimutan, ha?
0: Hindi mo na kailangan sabihin yon.
1: Sana, pagdating ng panahon...
0: Ano?
1: Eh, wala. Basta lagi kang mag-iingat.

0: This is Reed 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning. It is now exactly 10 o'clock. Time brought to you by Brigada Distribution Incorporated.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: DJX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lahat sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. DJX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DJX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Para kliyente, isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape.

0: Pero paano naman makakatulong yun?
1: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
0: Jewelry loan? Paano yun?
1: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
0: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
1: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
0: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
2: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit. ES3 syrup with zinc. YummyVit ES3 syrup with zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
4: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 syrup with zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: Sip Blast Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagkasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
1: Ako, si Regi Nobeles, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim ang aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom, araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.
7: This song was brought to you by Novilino. Pour out what's special, Novilino. My wine and only.

0: ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
1: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Kapeng Haring Coffee Mix!
1: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar! Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!
3: DGX 500! Ulang bangkay mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa DGX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500! DGX 500!
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DGX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Max out your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale. Your ultimate discount maxing destination. Happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items. Extra 10% off with Smack. Plus up to 10% off with BDO, Metro Bank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
2: Kliyente isang call center agent? Sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
3: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Kape ko, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
5: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
7: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
8: For better life.
9: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
10: Kape na?
11: Sana lagi.
9: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.

0: nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
1: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Kapeng Haring Coffee Mix!
1: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagbili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
3: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
4: Sweet 97.7.

0: Hey foodies!
1: Craving for something seafood-licious?
0: Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast.
1: For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood.
0: At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos.
1: Sulit na, busog pa.
0: May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap.
1: For your family and barkada bonding,
0: available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos.
1: Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig.
0: Kaya, ano pang hinihintay nyo?
1: Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway.
0: We are open from 9 a.m. to 10 p.m.
1: At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m.
0: Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends.
1: Crab Cravings, the original only crab in the city.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ako po si Winnie Quirin, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po akong matulog. Nang marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
5: Magkaping Hari Coffee Mix ka na! Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
6: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.
8: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: pangalan?
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kaping hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kaping hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo, mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kaping hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
5: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
6: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
7: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
6: They offer frozen meat.
8: DJX 500.
9: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
8: DJX 500. Bibili sa mga buti. DJX 500. DJX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DJX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DJX 500 ka. Pandama DJX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butika.
10: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
11: Disadeco?
10: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
11: Wow, ano namang meron dyan?
10: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
11: Oh, swab yan ah.
10: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
11: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
10: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
11: Paano mo naman nasabi?
10: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
11: Ang dami naman yan, nakakalula.
10: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, Resort and Event Center, Coffee Processing, Bisadeco Memorial Homes and Chapel, Bisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Bisadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
11: Grabe pala ang Bisadeco.
10: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization,

0: ako, si Regi Noveles, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom, araw-araw ng kaping Hari Ecomix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
1: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
2: Kaping Hari Coffee Mix!
1: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagbili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.

0: Magandang tanghali sa mga taga-subaybay natin sa Noontime Prime. It's DJ Lee still. Kaya just when you guys thought ako'y out of the picture na dahil pasado alas 12 na, well, may extend po yung ating live streaming, mga sweethearts, for some reason. Dahil I'm never gonna be alone this time because I've got some company right now, as you can see on the screen. Okay, so I've got not just one, two, or three, but four special guests. And guess who they are and where they're from? Well, I'm here to tell you guys. Ang SM Store Kawayan ay makakapiling na naman natin. At may mga piling-piling guests po tayo na makakasama para sabihan tayo tungkol sa nalalapit nilang 3-day sale. Nabalita ako ay inaabangan na ng karamihan sa ating mga sweethearts, lalong-lalo na ako dahil suki ako sa SM Store Kawayan. Alright, so unahin po natin ang aking katabi na... Oh, hindi ba ipagkakaila ang pagiging magandang lalaki tulad natin? Sayang lang tumabi siya sa akin, charot. Alright, si Sir Romel Villanueva, Branch Marketing Manager. So Romel, magandang tanghali sa'yo.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig dito sa ating station sa Sweet Radio FM. At lalo sa'yo, first time ka namin ang kasama ngayon eh.
0: Oo nga, Sir
1: Kasi
0: Romel.
1: Kasi kasama namin si DJ Chino.
0: DJ Chino, it's been a while since na kasama ko yung SM staff dito sa aking program. Panahon yes. pa nila Ma'am Crystal Gale.
1: Opo.
0: Shout out kay Ma'am Crystal Gale. I hope she's watching. Uh-huh. Yes, Sarah.
1: Maraming salamat for having us sa inyong station. Nandito kami, DJ Lee, sapagkat gusto naming imbitahan ang lahat po ng ating mga tagapakinig, lahat ng subscriber natin sa station natin for the upcoming 3-day sale ni SM Store Kawayan this October 2, 3, and 4.
0: Wow!
1: Pero bago mag-October 2, 3, and 4, meron po tayong early prestige access tomorrow
0: na ito,
1: no? Okay. Para sa mga prestige card holder natin na makakakuha ng 10% discount on all items kapag sila ay nagpunta sa SM Store Kawayan.
0: Ayun.
1: Plus, of course, kung sila po ay hindi member ng ating prestige card holder, meron tayong mga nominated partners na siyang makakakuha din ng 10% discount, extra 10% discount on top.
0: 10% discount? Wow.
1: Yes, DJ Lee, magpapakita lang sila ng kanilang proof of ID. Either membership or sila ay kasama sa organization. So, sino po ang mga yun? Sila ay ang providers sa multi-purpose cooperative. Lahat po ng mga estudyante at faculty ng Isabela State University.
0: Nice.
1: Kasama sila, no? Lahat ng mga SDO natin sa DepEd, Santiago, Ilagan, Kawayan, tsaka Isabela SDO Division Office. Kasama din sila mga empleyado at staff po ng mga SDO or DepEd po natin.
0: Alam na.
1: Yan. At kasama din natin, of course, ang mga private school sa Kawayan, such as the University of Perpetual Health. Kasama din natin ang mga taga-OLPI or Our Lady of the Pillar College. And even yung Isabela Arts and Colleges po natin sa ICAT, no? At kung kayo ay empleyado din ng Universal Lift Corporation, of course, sila din ay nominated din natin as prestige partner tomorrow, no, October 1 po, to get additional 10% discount. Plus, lahat ng mga empleyado ng SM Supermall sa SM City Kawayan.
0: Wow! So, great news po yan para sa ating mga nakikinig ngayon, lalong-lalo doon sa mga nabanggit. Ano, mayroon silang ganyang privilege.
1: Yes.
0: Okay, so, kilalanin naman natin yung iba pa nating special guests para makabati at maka-shoutout sila kay Ma'am Jessila Manuel. Kaway-kaway sa camera, Ma'am Jessila. Napapanood po tayo worldwide.
2: Good afternoon po. Ayan po. Additional po doon sa sinabi ni Sir Romel. Ayan po. Mayroon po tayong PWP na tinatawag. PWP, sorry po. Ang PWP po ay ang purchase with purchase. Ayan po. Mayroon po tayong espresso tumbler. Kapag naka-minimum purchase po ng 2,000, ay magiging 299 na lang po yun. Or original price po niya ay 399. Ayan po. And then po, ipopromote na rin po ang personal shopper. Ayan po. Ano po ba si personal shopper? Ito po ay service po ni SM Store Kawayan. Ayan po. Example po, hectic po ang schedule nyo. May mga item po kayong gustong bilhin, pero hindi po kayo makapunta. pwede po namin kayong i-assist online. Ready po kami mag-assist. Ayan po, online, pwede po yung in-store. At pwede rin po yung i-pick up po yun, pwede pong for delivery. Ayan po. So, I am Gisela Manuel, personal shopper. Pwede nyo po kaming tawagan or i-message sa 0917-830-4430.
0: Oh, say it again, Ma'am Jasila. Ayan, para hindi nila makalimutan, one more time for the contact number.
2: Number po is 0917-830-4430.
0: There you go. Ayan. Of course, next to Ma'am Jasila is Ma'am Mary Joy Domingo. Ang kanilang PS2.0 Oh, manager. Ayun, that's more like it.
3: Hi po, good afternoon sa lahat na ating mga listeners. So, additional information po sa nabanggit ni Sir Romel. Kung yung mga prestige partners po natin ay magkakaroon ng discount on October 1, ang ating mga prestige and smart cardholders naman po, on October 2, 3, and 4, magkakaroon din po sila ng additional 10% off. Ano po ang gagawin nila? Just simply present their SMAC or Prestige cards kapag po magbabayad na po sila sa counter and then po makaka-avail po sila ng 10% off. Ang kagandahan po niyan, for example, naka-avail po sila ng 10 or 20% sa mga items po natin on top po using yung SMAC and card holders po nila.
0: Claro yan.
3: Okay. I-share ko na lang din po.
0: Go ahead, ma'am.
3: Kung kay Ms. Gisela Manuel, ang ina-assist po niya is for personal consumption. Yes. I'm handling po kasi corporate account. So, lahat po ng mga business owners natin, companies, organizations, or institutions po, mag-visit na lang po sa store namin and take this opportunity po para po makapag-shop po. Sayang din po yung mga discounts natin. Again po, October 2, 3, and 4 po.
0: Yes, grab the opportunity, guys. All right. Of course, it's never complete without Ma'am Rose Ann Operanya, ang kanilang gift registry advisor. Hello, ayan. Welcome to the show, ma'am.
4: Hello, DJ. Good afternoon. And lahat po ng mga sweeties po natin, kasweeties po natin, magandang hapon po. Aside po sa mga sinabi po ng nagagandahang mga kasama ko at nagwagwapuhang mga kasama ko, meron po tayong mga partners sa bank partners po. Lahat po, aside dun sa sinabi po nilang up to 70% SMAC discount or Prestige partners namin na 10%, meron po silang DJ na additional 10% pag gumamit po sila ng BDO, RCBC, Metrobank, Security Bank, Atome, and Salmon. So, wag na wag niyo pong kakalimutan dalihin ang mga nabanggit po namin mga bank partners po natin para magkaroon po kayo ng additional 10% discount. Nasa Indo DJ, gusto ko po kayong inform na aside po sa mga sinabi po namin mga good news, meron din po kaming other services which is the SM Gift Registry. If ever po you are celebrating your birthdays or upcoming birthdays, any kinds of gift giving, you can contact me at 0917-838-5750. Again, that is 0917-838-5750. Aside dun DJ, meron din po tayong ino-offer na SM gift pass sa bills payment po. So alright, if ever po may mga gusto po kayong pagbigyan ng mga gifts at hindi nyo po alam kung ano po yung mga wishlist po nila, pwede po tayo sa bills payment ng SM gift pass. And aside dun DJ, last na po, bagong-bago po, kaka-open lang po namin ang The Custom Love. Lahat po ng binili nyo pong gifts or gusto nyo pang-personalize po ninyo, pwede po kayo magpa-print sa amin sa pinakamurang halaga lang, DJ.
0: Akalain nyo.
4: So yun po. One stop shop po tayo sa
0: One
4: SM
0: stop
4: store.
0: Shop. Oh, diba? That's what SM stores kay have always been known for, diba? Yung kanilang pagiging one-stop shop. Nandun yes, na lahat po. Diba? So, yun po yung pinaka-benefit natin mga shoppers, ano? Lalo na yung mga talagang tinatangkilik ang SM ever since. Ayan, namimigay po sila ng malalaking matitipid natin at exclusive perks. Ayan, para sa ating mga mamimili. Kaya naman, samantalahin po natin, October 2... 3 and 4. Wow. So, 3-day sale as usual. Okay. Back to you, Sir Romel. You might want to add a little some more.
1: Ayun. Aside from that, dahil in behalf of Ma'am Gil, no, kayo pag kayo po ay nag-shop po sa ating SM store this coming 3-day sale, for a minimum of 1,000, pwede silang manalo ng bagong kotse.
0: Bagong kotse? Akala.
1: Na wow. Kotse po natin. So,
0: iba.
1: Ito po yung chance para magka-kotse na kayo.
0: Naman.
1: So, for 1,000, meron na po kayong isang e-raffle for our upcoming 3-day sale. So, once again, we would like to invite you sa ating pinakamalaking sale sa buong taon, ito na po yung pinakamalaking say no
0: pinakamalaki.
1: For this
0: year. Pinakamalaki. No doubt about it. Okay, kaabang-abang yan.
1: Yan, so this coming October 3 and 4, 2, 3 and 4, this coming Friday na po ito, hanggang Linggo, kayo po ay aantayin po namin, isama niyo po ang inyong mga kaibigan, mga pamilya, at makita-kita po tayo sa SM Circle Wine for 3-day sale.
0: Yehey! Ayan, wala ba tayong mga, ano, mga celebrity-ing makakasama dyan sa 3-day sale?
1: Ayun, antayin natin yan.
0: Yun pala inaabangan nila, no, yung celebrity.
1: Sa pala, DJ Lino, gusto din namin na i-promote yung aming pong foreign exchange. Just in case na gusto nila magpapalit ng mga foreign exchange na bills, punta lang po kayo sa SM Store Kawayan at nagpapalit po tayo ng iba-ibang denomination pa ng bills na.
0: Yehey! Okay, samantalahin nyo yung pagkakataon, guys. Don't forget kay Mark it's sa calendar niyo ang October 2, 3, and 4. Thank you for, of course, guesting on my show. Okay, it's a privilege on my part.
4: DJ, last na hindi sure. Papayag na i-greet po ang pinaka-pogi branch marketing manager po namin sa SM Store Kawayan ng isang happy birthday!
0: Sir Romel! Baka naman, Sir Romel.
1: Maraming salamat po. Maraming salamat, DJ Lia. Binabati din natin ng mga managers and supervisors natin nakikinig right now, no, sa ating store, sa tindahan ng isang mapagpalang araw.
0: Yay! Thank you so much. Dahil so birthday much ni Sir Romel, okay, we're not gonna end this show without having to sing happy birthday para sa kanya. Alter the Images ang idededicate natin kay Sir Romel sa kanyang kaarawan. Ramdam na ramdam natin ang birthday ni Sir Romel. Ano po?
4: Actually, DJ, mga 1 month siguro ito.
0: 1 month at celebration, di ba?
4: 1 month celebration.
0: Thank you once again and may you have a blast, Sir Romel.
1: Thank you so much, okay. DJ Lien, sa buong team ng Sweet Radio FM.
0: Of course. In celebration of your birthday, here comes Altered Images, happy birthday. And all those people out there who must be sharing this very special day with him, this one's for you guys. Kaway-kaway sa camera! Until then, SM peeps.
1: Thank you. God bless you.
4: Thank you, everyone.

0: Some people out there must be having a blast right now, now that they're celebrating their birthday today, alright? Birthday holiday by Putri Ska. Okay, one of my personal favorite Pinoy groups from back in the day. Anak pasikat na Manila Girl, oh, diba? And that song was also for Sir Romel of SM Store, Kawayan, ang kanilang branch marketing manager. Of course, maraming salamat SM for guesting on my program. SM Store, Kawayan staff, rather. Okay, we're gonna have to pause for a quick break, after which we'll be lining up another cool set of songs, as usual. Okay, 12:38 is our time. And that time check is brought to you by Geo Enterprises. Quality supplies and services are our commitment.
1: Ako po si Winnie Quirin, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po akong matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
2: Magkaping Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
4: Pangalan ko Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang PODR ko, Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agri PODR ko, Capsule. Maganda talaga.
5: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng PODR ko. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
6: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
7: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
8: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng Kaping Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kaping ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
10: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Haring Coffee Mix!
11: Kaping Haring Coffee Mix!
10: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar! Kaping Hari Coffee Mix! Ito ang hari ng kape!
12: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: Max out your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale, your ultimate discount maxing destination, happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items. Extra 10% off with Smack. Plus, up to 10% off with BDO, Metro Bank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
1: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na akong nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya naiyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
7: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
8: Kaping Hari Coffee Mix!
7: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab niya na.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
11: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayumbong,

0: within.
1: GEO Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Centro West, and Chago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga-Torres Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, disease begin, the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Inordi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Iyon po ang time mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang tulipods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Mabisang herbal medicines at...

0: kliyente, isang call center agent. So, uri na aking trabaho. Laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimilscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimilscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
1: Bibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon, 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka-MX3 Coffee araw-araw, kaya MX-Ordinary.
3: Good day, I'm Salito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no? Masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung pagdumi, regular nakakaan naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po, basa, kung ipapayaw sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
4: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli. Subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Skinkle Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
6: Services offered: facial classics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic 5-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and the old laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mess lipo, Botox contouring, skin boosters, and PRP stem cell therapy.
5: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Road Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 0783056607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_gold_aesthetics.
7: Skin Gold Aesthetic and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
8: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, ice sculpt, muscle toner, and fat dissolve. I lift skin tight, meso RF or meso lipo. And Ulche non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876.
7: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
9: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center.
10: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
13: Umiinom na po ng rice coffee.
12: Say na naman taon na.
13: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
12: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
13: Apo.
12: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng yung nanaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
13: Yung pagbabawas.
12: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang bench pa, isang araw, manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ayan na. Dumating na sila. Ma!
15: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan.
14: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare. Escape naiiris ang laki. Tapos, may kailangan din akong bayaran na utang. Ay, nako.
15: Mare, huwag ka nang matakot. Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng FicoBank kalumapit. Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interest.
14: Naku, mare, hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
15: Very wrong ka dyan, mare. Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
14: Wow! Problem solved nga talaga, mare. Oh, siya. Magbibihis na ako at magsasangla na ako ng alahas sa FicoBank.
10: Sa jewelry loan ng FicoBank, lamang ka. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FicoBank sa inyong lugar. FicoBank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
16: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
17: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
16: They offer frozen meat.
18: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. Ang DGX 500, araw-araw sa mga DGX 500.
19: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
18: DTX 500 sa mga butika.
20: Let's get back to the music.
21: Number one for today's hits and all-time favorites.
1: Sweet 97.7.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Mahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabanali, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500.

0: sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
2: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.

0: kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano, marami kang pera, kung marami kang karera yan, pero ikaw naman ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron naramdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Aga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
1: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
2: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa Kapeng Hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
0: Magkapeng Hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 3:30, and this time check is brought to you by Pawad di Arco, Balik Sigla, Balik PDA.
3: Ako po si Winnie, pwede nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanato, Ang City. Dati hirap po akong maturog. Nang marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
4: Magkaping Hari Coffee Mix ka na! Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Sa GUS.

0: investment within.
1: GEO Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, Santiago City. Call or text 0917-855-8430.
2: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, members sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Sana live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix.
2: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
4: Si Renato Teodoro, na-diagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong i-take. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo ay nagiging mabilis at magandang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalized din pati ang BB ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Yan po, makaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugar-sugarcane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
2: DTX 500 Health Alert.
3: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po, makaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin, ha, na meron din pong diabetes at hypertension. Actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag meron diabetes, kasi pag hindi na normalize ang sugar, kikreate ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit, makaibigan, at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert!
5: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
6: IIM Photo Studio.
5: IIM Photo Studio.
6: Your image, your story.
7: Max out your savings at SM Store Kauaian's 3-day sale, your ultimate discount maxing destination, happening this October 2 to 4. Up to 50% off on select items, extra 10% off with Smack, plus up to 10% off with BDO, Metrobank, RCBC, Security Bank, Atomi, and Salmon Payment Partners. Enjoy 0% interest buy now, pay later for 3 months with participating credit cards. And if you can't wait, get a head start with early prestige access on October 1, Thursday. Shop more and save up to 70% off at SM Store, your everyday store. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-259361, Series of 2026.
8: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos po, na take po po ang Kapehari Coffee Mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, parehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong po sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman ang maka-take ng pag-inom ng Kapehari Coffee Mix. At masusubukan po niyo at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming maraming pong salamat kay Doc Acero.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kapehari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangka na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
9: Let's get back to the music.
10: Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Magandang araw, ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix, ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hey foodies! Craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, pagtatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
8: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Huy, Mari! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
10: Nako, Mari! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
9: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
10: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
9: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
10: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
9: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
10: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: DTX 500! Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!

0: nasa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatid yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try niyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, pruta, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang sinulit-sulit ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MX3 talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MX3 at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MX3 family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MX3 na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MX3 para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MX3. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
1: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hit.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos na take po po ang Kapehari Coffee Mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, parehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong po sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman noong maka-take ng pag-inom ng Kapehari Coffee Mix. At masusubukan po niyo at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming pong salamat kay Doc Acero.
3: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapehari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Eye Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Elite Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Opo,
4: maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po kaya boy? Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
7: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
6: They offer frozen meat.
8: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
11: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
10: GTX 500. Bibili sa mga butika.
12: Hoy, Supreme!

0: laban. Sweet 97.7.
1: Para kliyente, isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suking butika.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, ang Drive Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Panin.

0: to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mar-

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novelino, pour out what's special with Novelino, my wine and only.
3: Ako po, si Kyla Pajardo, taga-Campiño, Cabanatuan City. Mahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
4: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kaping Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kaping Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kaping Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kaping Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DGX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. Ang DGX 500, araw-araw sa mga DGX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DGX 500 sa mga butika.
4: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo, mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
5: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng hari, coffee mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
6: Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: Mag GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San

0: Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
1: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
2: Taga-aking nasa Taporubis Krimo po. Dok,
1: ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
2: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsa, may hirapan ako huminga pa, ganun.
1: Magdami.
2: Oo.
1: So ano ang ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
2: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
1: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
2: Hindi pa nung yun ang gamit po.
1: So anong ginawa mo?
2: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lingwin.
1: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
2: Siyempre ginhawa sa katawan, dok.
1: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
2: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
1: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
2: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
1: So yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayunic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
2: Kape na.
3: Sana lagi.
1: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na akong nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magaling mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan.

0: Bukan. Ngayon, normal lang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog at hindi na madaling mapagod. Eh, naiyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
1: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
2: Kaping Hari Coffee Mix!
1: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagbili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: Drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
6: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod?
7: Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
8: Kapeng Haring Coffee Mix!
6: Ito ang para sa'yo!
7: May tibay at lakas na hindi umayaw!
6: Sa pagpili ng kape, dapat wise ka!
7: Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama!
6: Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan!
7: Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na!
6: Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
7: Kapeng Haring Coffee Mix.
6: Ito ang hari ng kape.
9: DTX 500. Lagi ka bumuhaw, guto at lagi naihihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Mag DTX 500 ka. May ampalaya extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
9: DTX 500. Bili sa mga butika.
11: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
12: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
13: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
14: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
15: Mga kwento ng pag-asa.
16: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
17: Determined na ako next year.
18: Feeling ko 55 years old lang ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
15: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
19: Ako po si Romar Cacho, 27 years old. Isa po akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi, ay hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang po akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 2, 3 hours na lang kasi ako natulog. So yun, nagkasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakas ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang kinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nagtitake, especially na MX3. Kumbaga nireview ko rin po yung ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is iniinom ko siya morning tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpasa yun, hindi ako makausap. Habang ngayon, continue kong sinitake yung MX3. Ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, diba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
0: Mix 97.7 now turns the music back on.
17: Overload. Pleasure overload.
0: Here it comes.
20: Great.
0: Mix 97.7. Today's best music. Hey!

0: Mix 97.7.
1: Today's best mix.
2: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
3: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim ang aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
4: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
5: Kaping Hari Coffee Mix!
4: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab niya na.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Hawaiian, Jones, Kasibu, and Alicia.
10: DJX 500, irregular na regla, o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DJX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DJX 500, bibili sa mga DJX 500.
11: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
10: DTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
13: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
14: Umiinom na po ng rice coffee.
13: 71 taon na.
14: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
13: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
14: Apo.
13: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
14: Yung pagbabawas.
13: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dano'ng bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
15: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
16: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
18: Wow!
19: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
20: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: impormasyon pangkalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap.

0: na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tawag na sa ating munamang numero 0969-226-9623. Ito tayo, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mitch Manota po.
0: Mitch.
1: Tanong ko lang, Manota po.
0: Okay, nanay, Ma'am Mitch, taga saan po kayo?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog, okay. Sige po. Ilang taon na po kayo, Ma'am Mitch?
1: 41 po.
0: 41, okay. Umiinom na po ba ng rice coffee si Ma'am Mitch?
1: Paminsan-minsan lang po kasi dito po ako sa nagpapabili lang po ako sa Kalbayog. Pero
0: okay.
1: Dito po banda sa Santa Margarita kung meron po ng rice coffee.
0: Santa Margarita?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog. Teka lang ha, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Kalbayog. Wait lang po ha.
1: Santa Margarita po.
0: Okay. Kalbayog.
1: Santa Margarita.
0: Samar po yan, Samar.
1: Opo, opo.
0: Oh, sa Kalbayog, ang mga mabibilhan po dyan sa Samar, sa Allen?
1: Sa Kalbayog po marami, pero dito po sa Santa Margarita po kami.
0: Santa Margarita kayo?
1: Opo.
0: Ano yan? Sakop yan ng Kalbayog?
1: Opo. Pero bonder yung Kalbayog.
0: Okay. Sa Santa Margarita meron, dyan sa Gluo Pharmacy. Joy Meds Pharmacy, Elvira Culinayo and Wellcare. O, dyan po tayo sa Santa Margarita.
1: Sa po? Sa St. Anne meron po.
0: Pwede pong meron. Pwede po nating itanong dyan po sa St. Anne.
1: Minsan kasi wala eh.
0: Pero dati meron.
1: Opo.
0: Opo. Itanong po ninyo at naubusan lang at baka po ngayon meron na po uli. Try po natin. Tingnan po natin muli. Itanong natin nanay muli. Dyan po sa anong butika yun?
1: Santa Margarita sa St. Anne po.
0: Oh, sa St. Anne. Okay, pwede doon. Magtanong kayo doon kasi baka po meron. Hindi lang po sa akin na ibigay pa yung listahan ng Santa Margarita nung St. Anne. Baka po ngayon meron na po ng ating rice coffee dyan.
1: Apo, sige po. Salamat po.
0: Tapos balitaan niyo po ako nanay, Ma'am Mitch, kapag meron po kayong nabili dyan po sa St. Anne para alam din po ng ating po mga kababayan.
1: Nakabili na po ako sa Kalbayog kasi nagpapadala lang po ako. PWD po kasi ako.
0: Ah, okay po. Sige po.
1: Kuya Boy, pag po, kasi yung mata ko po medyo malabo na. Pag sa rice coffee po, okay po ba yun?
0: Yes, makakatulong po yung ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung yung pagpapausok sa mata? O gawin po ninyo yun every time na kayo po ay umiinom ng nagtitimpla ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa atin. Okay?
1: Tapos, raw sa sugar din daw po?
0: Yes, mataas yung sugar po ninyo dahil po kaya po nalalabo yun. Tama po. Pero nakakatulong nga po para ma-regulate po naman yung ating blood sugar level sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun. Pati yung diet po natin. Siyempre, iiwasan natin yung mga matatamis na pagkain. Ganun po yun para makatulong po sa atin. Huwag nating iasa po lahat sa mga gamot na iniinom po natin. Dapat po may ginagawa rin po tayo sa ating po namang katawan, sa ating po namang sarili, na disiplina sa pagkain. Kasi alam naman natin na nagkaroon tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga pagkain. Yung maling pagkain po natin. Yun po yung culprit, kumbaga pinaka-rason kung bakit na naging ganun po yung ating po naman problema sa ating kalusugan. Yung pagkain po yun. Okay?
1: Pati yung din po, yung sabon din po.
0: Yes, wala pang sabon dyan sa inyo?
1: Hindi pa po ako nakabili, rice coffee pa lang po.
0: Rice coffee pa lang. Okay. Try po ninyo yung ating po namang sabon. Dapat po makapagsimula na po kayo.
1: Yung sabon po, yung pag matagal na na ano, na peklat, matatanggal din po 'yun.
0: Makakatulong po yung ating po namang sabon. Malaki po yung maitutulong nun dahil isa po sa nagagawa po ng ating po namang sabon ay yung pantayin yung kulay ng ating po namang balat. So kung meron na pong mga peklat na hindi po pantay na yung ano, yung tawag dito, yung kulay, eh magagawan po yan ng paraan ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo. Sige po. Thank you po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. Balitaan niyo po ako, Ma'am Mitch. Ma'am Mitch, tanong ko lang. Ano Opo. Na po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po, matagal ng pag-iinom ng ating rice coffee? Ano po yung mga nawala na na karamdaman po sa inyo? Ano po yung nagbago na po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom po ng ating rice coffee?
1: Noon, minsan, ano, hindi ako makatulog. Tapos, pag simula ko nung pag-inom ng rice coffee, nasa tamang oras na ako sa pagtulog.
0: Mm-mm.
1: Tapos po yung, ano po, yung sa pagbabawas po, ano, minsan dalawang araw hindi ako makapagbawas. Tapos nung uminom ako na ng ano, rice coffee, ano, araw-araw na ako naka-ano. Tapos pag nakakahinto ako ng pag-inom, yun, bumabalik. Minsan, ano, hindi makakapagbawas.
0: Kaya dapat araw-arawin natin yung pag-inom ng ating rice coffee. Bukod po doon sa nakakapagbawas na po kayo, ano po yung iba na kumbaga nagbago, na napansin po ninyo nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee? Yung tulog po ninyo, kumusta?
1: Okay naman po yung pagtulog. Ako, nakakatulog ako ng ano, maimbing. Hindi na ako nagigising minsan sa madaling araw para umihi. Tuloy-tuloy yung ano. Noon, ganun talaga ako eh. Hindi ako makatulog kasi panayang ihi. Kasi sa ano, noon, may UTI din po ako.
0: Mm-mm.
1: Noon, tapos ano. Tapos sa ano naman, sa skin po.
0: Mm-mm.
1: Kasi marami din akong allergy. Minsan allergy din po ako sa alikabok,
0: mm-hmm.
1: Nagkatikati po yung balat.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag ano yung sa rice coffee po, yung minsan nagbabawas na yung pangangati.
0: Very good po. So tuloy-tuloy po yan. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon na Ma'am Mitch?
1: Dalawa po, isa sa umaga tsaka sa gabi bago matulog.
0: Tama po yun. Kahit nga po sumobra dun yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, wala pong problema yun dahil wala naman po bagang side effect, tsaka wala naman po bagang overdose yung ating rice coffee. Kaya okay lang yun. Kahit po anong oras pwede nating inumin yung ating rice coffee.
1: Sige po. Thank you po.
0: Maraming salamat, Ma'am Mitch. At balitaan.

0: mo ko kapag may nakuha ka doon sa St. Anne, tama ba? St. Anne yun? Okay, thank you very much, Ma'am Mitch. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat, salamat.
1: God bless din po.
0: Thank you, Ma'am Mitch. Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Mitch ng Kalbayog, Samar. Oy, tayo po'y napapakinggan. Diyan po na naman sa ating mga kaagapay na mga istasyon sa buong Pilipinas na naghahatid po naman ng ating po naman programa sa inyo pong lahat sa buong Pilipinas po mga kaibigan. Diyan po tayo napapakinggan sa 102.9 G Radio San Miguel. Kaya inaanyayahan po natin lahat ng na mga nakatutok po naman sa atin o kaya lahat ng mga kaagapay po natin ng mga radio station sa buong Pilipinas. I-comment po ninyo yung inyo po namang mga istasyon para mabanggit po natin. At the same time, i-comment po ninyo dun sa ating po namang Facebook Live, okay? And at the same time, yung lahat po naman ng mga nakatutok ngayon sa atin na i-add friend nyo po kami, ha? Add friend, hindi unfriend, ha? Add friend po mga kaibigan. Yung ating po namang Facebook account, yung Rice Brand. Para kung sakali po mga kaibigan, makita nyo rin po yung ating po namang Facebook live. Pwede kayong mag-comment doon at ora mismo, babasahin po natin ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga mensahe. Ay sabi ni Sir Edison Palafox, ayun po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa Kawayan City, Isabela. Maraming salamat. Diyan po sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz, Kawayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin. Diyan po naman sa Isabela. At alam niyo po ba sa Isabela mga kaibigan, napakarami na po na umiinom po ng ating rice coffee. Marami na po ang mga kababayan po nating natutulungan na ng ating po namang produkto sa tuloy-tuloy pong pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po naman sa Isabela, maraming salamat! Nakakatabang puso mga kaibigan yung mga pinapaabot po ninyo mga mensahe sa ating po namang programa na dumarami po sa Isabela ang natutulungan po, gumaganda yung kalusugan po nila dahil po naman sa patuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ganon din po, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo Batangas naman po yan. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Batangas, Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At dyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro, ganun din. Maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ay, si Kwento po, si Buboy po.
0: Buboy, okay. Sir Buboy, taga saan po kayo?
2: Taga Kalawag po, sir.
0: Kalawag, Quezon?
2: Hindi, Kalawag po, Magsaysay, Occidental Mindoro.
0: Kalawag, Magsaysay, Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Buboy?
2: Kwan po, sir. Mga 44 na.
0: 44. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Ay, opo, sir. Matagal na.
0: Matagal na. Very good. Opo. At, opo. Ano po yung nag-ujok sa inyo, Sir Buboy, para simulan po yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
2: Dati kasi, sir, nakinig ako sa kano sa radyo.
0: Mm-hmm.
2: Ay palagi akong nakikinig sa radyo. Yung narinig ko na dami tumatawa, sinubukan ko itong bumili.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, yung palagi ba na sumasakit yung sikmura ko, yung pag-inom ko, bumili ako doon sa Magsaysay. Yung pag-inom ko ay bigla akong CR na 10 beses.
0: Pag-inom niyo po ng?
2: Ng rice coffee.
0: Tapos?
2: Yun. Yung tuloy-tuloy na ako uminom noon, yun, kaganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako na sa Panginoon na bumili ako niya ng rice coffee. Kaya na narinig ko talaga sa mga tao na daming gumagaling. Tapos ngayon, tuloy-tuloy na.
0: Mm-hmm.
2: Maganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-mm. Hindi na po nasakit yung sikmura po ninyo?
2: Hindi po, sir. Natanggal na yun. Tanggal na yun.
0: Mm-mm.

0: napapasalamat talaga ako sa si Okte na masarap pala inumin yan. Saka lahat ng mga karamdaman mo tanggal eh.
1: Tama po. Salamat po. Salamat po. Tatay, balikan ko lang po yung Tatay Buboy, yung nag-CR po kayo ng halos 10 beses nung
0: sampung.
1: Nakailang sachet kayo noon? Nakailang sachet kayo ng ating rice coffee noon?
0: Yung umpisa ko pa lang sir na uminom noon.
1: Oo.
0: Isa pa lang uminom ko. Tapos balik-balik ako sa CR. Dumi talaga yung tubig talaga sir. Siguro yung nag-kwan yung doon sa tiyan ko.
1: Correct.
0: Natanggal yon, natanggal yun sir. Pasalamat talaga ako na abo yung uminom na ako no tuloy-tuloy na hanggang ngayon ilang taon na.
1: Maraming salamat.
0: Saka saka nagpapasalamat talaga ako sa rest of it. Dahil natanggal yung sakit ko na yun sa sikmura ko yun hanggang ngayon wala na. Saka magaan yung pakiramdam mo at yung palagi ka nag-iinom. Nag-ako sa kani sa katawan mo, kaganda.
1: Thank you po.
0: Yung talaga na, yung talaga ang rice coffee talaga na ang sarap talaga inumin mo.
1: Opo.
0: Palagi yan ako sir, nagabili.
1: Thank you. Saan po kayo nabili? Sa magsaysay na mismo. Kumusta
0: sa
1: yung...
0: Sa ko sir, sa ano yon sa may pharmacy, sa may ano ngayon, yung pangalan ng pharmacy dyan sa magsaysay. Parang kanyata yun eh. Di ko lang nakuhan yun, yung pharmacy dyan sa Mangsaysay. Ano nga yung pangalan na yun? Nakalimutan ko na.
1: Sophia?
0: Oh, Sophia po sir, yun.
1: Sophia Pharmacy.
0: Opo, sir. Tama, opo, sir.
1: Tama,
0: opo, sir.
1: Opo. Tatay Buboy, kumusta yung tulog po ninyo?
0: Ay, kaganda sir, ang tulog mo. Pagaan. Oo. Kaya tumawag talaga ako para... ipabahagi ko rin sa buong Pilipinas.
1: Tama yon.
0: Para yung iba na hindi umiinom, magbili na sila.
1: Tama.
0: Subukan, hindi na nila subukan, kundi bumili sila ng tuloy-tuloy.
1: Tama yon. Tama po yon.
0: Ang sarap talaga ng rice coffee.
1: Salamat po.
0: At saka lahat ng kwan mo, kasarap magtulog.
1: Bakit po dati, Tatay Buboy, medyo hindi po maganda yung tulog po ninyo nung hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee?
0: Hindi po, sir. Parang...
1: Mababaw.
0: Kwan kabaga? Mababaw.
1: Mababaw yung tulog, tama. Parang konting kaluskus lang, nagigising kayo kaagad.
0: Opo, sir.
1: Pero ngayon, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy.
0: Opo. Tuloy-tuloy na. At saka maganda ang pakiramdam mo.
1: Tama po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon, Tatay Buboy?
0: Dami ng kanyon, mag-uwi ako, gatimpla rin ako yon mga tatlong beses, apat, minsan apat, lima.
1: Tama. Wala naman po kasi yung side effect, wala naman pong overdose, kaya okay lang yun. Tama po. Ito na lang, Tatay Buboy, dahil marami pong nakikinig po sa atin ngayon sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo? Kausapin nyo yung mga tagapakinig po natin na yung sabi po ninyo mga hindi pa nainom ng ating rice coffee dahil hindi naniniwala na sa kagalingan po ng ating rice coffee, pero may mga iniindang karamdaman din. Tatay Buboy, go ahead po.
0: Yung iba na hindi pa na umiinom, magbili na kayo. Kaya yung rice coffee nito, matagal na ako uminom nito. At saka yung iba na yun na hindi bumibili, magbili na kayo. At subukan nyo rin na kwan dahil ako, nagpapatuo talaga ako ngayon sa kay Kuya Boy sa rice coffee nito. Napapasalamat talaga ako sa Panginoon na lahat ng mga karamdaman ko gumagaling. Maraming talagang salamat Kuya Boy sa rice coffee nito at sa Panginoon, unu-una sa Panginoon talaga.
1: Yes.
0: Maraming salamat po Panginoon.
1: Thank you very much.
0: Na lahat ng mga karamdaman ko nawala na ito.
1: Salamat.
0: Yun lang talaga Kuya Boy, na yung iba na hindi pa nagbibili, bumili na sila.
1: Tama po.
0: Kaya maranasan talaga nila lahat ng mga karamdaman nila sa akin nila kung ano naman yan, tanggal lahat yan.
1: Thank you very much. Tatay Buboy, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Buboy. Marami po kayong na-inspire ngayong araw na ito. Maraming salamat, Tatay Buboy. At ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee at yung pagkwento po ng kagalingan na naitulong po nito sa ating po ng mga katawan. Salamat po, Tatay Buboy. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po. God bless po. God bless po.

0: Sir, thank you po.
1: Mga kaibigan, napakagandang kwento po yan ni Sir Buboy ng Kalawag Magsaysay Occidental Mindoro. Mga kaibigan, kayo na po yung humusga. Depende po sa inyo. Kayo po yung masusunod. Ano po? Ha? Patunayan po ninyo sa sarili po ninyo kung tama po o mali yung sinasabi ni Sir Buboy. Patungkol po naman sa kanyang pagiinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayong gagaya po ni Sir Buboy, itawag nyo lang po yan sa amin para po makapag-inspire tayo ng iba nating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee. At dun sa mga nakikinig po sa atin na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, nagtatanong na ngayon kung saan po mabibili yung ating rice coffee, sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore po, mga tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Ipagtanong-tanong na po yung ating rice coffee. Matutulungan po tayo nito sa tuloy-tuloy po natin pag-iinom. Araw-arawin lang po. Diba, sa unang pag-inom daw ni Sir Buboy ng ating rice coffee, talagang pabalik-balik siya ng CR. At buti na lang, at naiintindihan ni Sir Buboy kung ano po yung ganong epekto ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Ito po yung lagi kong sinasabi na pwede. Pwede pong mangyari sa inyo, pwede hindi mangyari sa inyo. Sa mga unang araw, unang linggo na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Kasi umiepekto na po yung ating rice coffee. Yan po yung healing effect na po ng ating rice coffee. Kaya Tatay Buboy, kay Sir Buboy po mga kaibigan, una pa lang na pag-inom niya ng ating rice coffee, naghalo na yung balat sa tinalupan sa loob ng kanyang tiyan, nag-boxing na dun yung lahat. Yung lahat ng mga basura at inilabas si Sir Buboy lahat. Mga 10 beses daw siyang pabalik-balik ng CR. Pero kung iba yon, kung hindi ninyo naiintindihan at hindi kayo nakikinig sa ating paliwanag, pwedeng matakot kayo at hindi nyo na ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pero dahil nakikinig si Sir Buboy sa atin lagi, tinuloy niya lang yung pag-iinom ng ating rice coffee ngayon. Napakaganda na ng kanya po namang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello.
1: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ito si Mario Cotamura po ito, dito sa Bukidnon.
1: Bukidnon, okay po. Tatay Mario, ilang taon po?
2: Senior na, senior.
1: 60?
2: Oo.
1: Okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, Tatay Mario?
2: Hindi pa.
1: Opo. At may plano po ba kayong uminom ng ating rice coffee?
2: Hello, hindi pa.
1: May plano po ba kayo na uminom ng ating rice coffee, Tatay Mario?
2: Hindi pa. Dito ba sa Bukidnon itong rice coffee?
1: Meron po, Tatay. Saan po kayo? Diyan po sa Bukidnon. Mabibili po yung ating rice coffee. Diyan po sa Damulog, Malaybalay, Manolo Fortich, Maramag, Kibawe, Valencia City. Saan po kayo malapit?
2: Sa Kibawe po.
1: Kibawe. Diyan po sa Farmacia Graciela.
2: Alam
1: niyo po ba yon? Nakakita na po ba kayo, Tatay Mario, ng ating rice coffee?
2: Sa Facebook lang po. Sa Facebook.
1: Yung kulay...
2: Sa personal po.
1: Yung kulay gintong dilaw na karton po, Tatay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ang spelling po, R-I-S-E.
2: Yes.
1: Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
2: Okay.
1: Tatay Mario, ganito, kapag nakabili po kayo dyan sa Farmacia Graciela, may nabili kayo, tawagan niyo po ako. Kung wala naman kayong nabili, dahil naubusan na, tawagan niyo rin po ako ulit para mapadalhan po natin dyan.
2: Sige po.
1: Parehong oras, Tatay Mario. Maraming salamat. God bless po, Tatay Mario.
2: Sige, thank you.
1: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Tayo po'y napapakinggan din tayo dyan sa via Get Radio Apps Worldwide, sabi ni Sir Edison, via Palafox. Maraming salamat. Paalam na na po ang Linggod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Kuya Boy po naman ang Linggod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee.

0: 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Para kliyente, isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: GX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DGX 500, bibili sa mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Good day. I'm Celito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang kasi kung ipapayaw sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
2: Magkabing Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kabing Hari Coffee Mix. Ang Kabing Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kabing Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
3: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
6: very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
6: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need day use or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space, all included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
8: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya!
9: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
10: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
9: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
11: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
0: makakatuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may Sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
12: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500 DTX 500.
13: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
12: DTX 500 bibili sa mga butika.
14: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa Kapeng Hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
15: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli. Subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
16: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
17: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
18: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
19: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
20: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
21: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
22: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Let's get back to the music.
24: Number one for today's hits and all-time favorites.
25: Sweet 97.7.

0: Sweet 97.7 FM.
1: Ako po si Winnie, pwede nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po ako matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
2: Magkaping Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Bibili sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
3: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magaling mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
7: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Hari Coffee Mix!
8: Kapeng Hari Coffee Mix!
7: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
9: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
12: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit. Dahil ikaw ang sandigan.
14: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Today's best music is on.
16: Woo-hoo! Today's best mix.
17: Mix 97.7.

0: the best music on the best station.
1: Sweet 97.7.
2: BWMX is a proud member of the KBP, nakapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
4: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod?
5: Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
6: Kapeng Haring Coffee Mix!
4: Ito ang para sa'yo!
5: May tibay at lakas na hindi umayaw!
4: Sa pagpili ng kape, dapat wise ka!
5: Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama!
4: Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan!
5: Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na!
4: Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar!
5: Kapeng Hari Coffee Mix!
4: Ito ang hari ng kape!
7: Check!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DJX 500.
2: Always ka bang pagod
3: at stress araw-araw?
2: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
2: Ang DJX 500.
1: Araw-araw.
2: Mabibilis sa mga buti.
1: DJX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na lang pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500, bilis sa mga butika.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nasabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang ipotoo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng catapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng catapress, bababa agad, sumagsubside agad ang dugo niya. Pino mo nung certain, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. Oh, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo ang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, pumuto ka ugat, kubato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahid ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng bionic capsule. Uminom ka ng ECR.

0: Makita nyo po si Temax Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Free check-up, free consultation. Bayad ang magtanong. Sabi natin sa'yo, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bayunik, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgalis ibang bansa, N48, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-88-74-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-88-74-581. At yung ating smart number 0939-566-3.
1: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marats drugs? Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte.
2: Power Cells Herbal Capsule ka.
3: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule.
5: Nag-akay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. DGX 500.
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim ang aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom, araw-araw ng kaping Hari Comix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
8: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Comix!
9: Kaping Hari Comix!
8: Kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Comix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Comix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar!
10: Pleasure overload!
11: Here it comes! Great! Mix 97.7, today's best mix!

0: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag-DTX 500
0: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
1: Mag-DTX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga buti.
0: DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
3: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
4: Ricky Sanchez po.
3: Taga saan po kayo?
4: Taga Dait, Camarines Norte.
3: Ilang taon?
4: 30.
3: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
4: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
3: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
4: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
5: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
6: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
7: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit ito din natin natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe, Uncle, kasi kayo bigyan ng travel.

0: pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinadvisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablinder ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple ano. Samantalang hinihingan ka 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yan o, yung pinadyos ko sa bagayin loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan Tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-5 0968-666-3708 or kaya bisita tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubayan natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: DGX 500. Ako si Minerva, may bubol ako sa aking liesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
10: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan. Kung may DGX 500 ka, pandama. DGX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
11: Parang kaliente isang call center agent. Sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
12: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
13: Mix 97.7 now turns the music back on.
14: Overload. Pleasure overload.
13: Here it comes.
15: Great.
13: Mix 97.7. Today's best mix.

0: bilang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: kliyente, isang call center agent. Sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin.

0: Kaping Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan, ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin, at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Good day. I'm Celito Protasio from Bitas, Kabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung papayok sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
0: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli. Subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Kape,

0: Luzon. Good morning po sa mga taga-Forest Region, Olivera, Mountain Province, Ibugao, Cagayan Valley Region, Kalingapayaw. Sa lahat po na naabot natin palatuntun ang para mapagkalusugan, nandun po na ngayon yung alternative health system. Walang sawa, nagbibigay na mga information. Information and distribution and preparation. Paano nga ba masulusko na paano matugunan ang pagdipangorin po ng karamdaman sa simply at natural na pamamaraan ng panggagamot sa natisemar? Walang operation, walang orasyon. Kailangan po ang inyong cooperation. Yan. Kaya napakaganda po ang programa po ng Bayunik na kung po pwede na sabi natin eh, make your own herbal medicine. Kayo ang gumawa ng gamot nyo sa mga ganang simple at natural na mga halamang gamot. Ganun, gaganda ang tuturo po ng Bayunik Alternative Health Center. Kung gusto po nyo umaga ng Bayunik po, nagkami na po ba kayo? Yan, yung ating po, Dr. Lengel Sonyo, Bayunik Herbal Suya Coffee. Yan lang, napakaganda po na habang kayo nag-ikwintruhan, nag-uusap dito sa iba po, ay nasa harap nyo ang ating po, Dr. Lengel Sonyo, nagkakabi ka na, kanya din eh, nag-agamot ka pa. Yan lang, kaganda ang doktoro ng Bayunik Alternative Health Center.
1: Katawan.

Gabriel Sumain, ang ating sparring partner, Dr. Feliciano Ancero Brand, Tabrador City, na sa magitan po ng programang ito ay

0: produkto na kung saan ito po'y maaaring makatulong na kayong ginawahan sa inyong mga karandaman. So, ang ganda naman ang pag-inom ng ating mga kapi. Nariyan po ang ating Dr. Evelsonio, Violet Evelsonio, kapi na hindi po mapapagpitik kayong dibdib, hindi kayo sisigurahin. Maganda ang iyong pag-inom, maganda inyong gising. Pag-inom gusto na magparakas, para yung concentration ng ating pagmamaliho, ating paglalakbay, ating pagdabiyahe, ay na hindi ka artokin. Yan, uminom ka ng kating hari. Yan naman po eh. Yan ang kagandaan, ano, pinagsama, pinagkumbay. Kung papaano natin ito imamanage yung mga kami nito sa ating kalusugan, sa ating katawan. Kaya maraming salamat po sa mga session na katawan po natin. So, makikita na nagparamat sa ating kinig. Narihan po ang Sweet 97.7 FM. Agar po ang DWDY ng Tawayan. Na siya ng nagkapalupad na kung saan ang ating kinigin na papakinggan sa buong sulok ng Region 2. Sa mga taga-coastal area, tulad ng Talanan, Dinagdigi, Makunakon, hanggang po sa Dinalungan, Aurora. Yan, naabot po tayo dyan. Hanggang po sa mga taga-Polis Region, Olgayara, Ipukaw, Paracilis, Aguinaldo, hanggang Kalinga, yan, San Mariano, napakaayon yan, ha? Mga bundok na talaga yan. Pero, anong kinapakinggan? Radio. Bakit? Yun po ang napakalaking, napakadali access. Kaya kung bakit nakapakinggan ang aking dinig sa Lord, buong lamang ang isang dila at nagayan. Hanggang sa Quirino Province, dyan po sa Nueva Vizcaya. Yan. Maraming salamat po sa iyo pong pagtutok sa ating programang Kaalamang Pangkarusugan. Ang yung likod, Dr. Lemersonio, isang kusunog para ministry and alternative medicine, certified awarded naturopathic practitioner, ilawaran ng parangal, nagkakos, nag-aral ng naturopathic medicine. Nariyan po ang itag na siyang nagbigay sa atin ng certified naturopathic practitioner at sa mga agency na nagtiwala, naniwala na may kakayahan na sumita natin ang pagkakala ay ginawaran nila kayo na ng mga certification mula po sa Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital, San Lazaro Hospital, Makati Medical Center, at nariyan po ang World Council International. Nariyan po ang Philippine Medical Academy na nagbigay sa atin ang parangal bilang Doctor of Philosophy. Nariyan po ang artista na inagawin sa atin. Nariyan po ang UNTV na nagbigay sa atin nung tayo nakasama nila sa kailangan ng medical mission. At tayo tinanong, ano, binigyan ng karangalan, nakatanggapin ang certificate mula po sa UNTV. Kaya mga kabinig ko, saan ka pa? Diba? Dapat ipagkatiwala natin ang aking kalusugan sa certificate, copyright, helmet, walang overdose, walang certificate, walang contraindication, walang adverse effect. Kaya nga sabi natin si Mami, nagkakati ka na, nagagamot pa. Saan ka pa? Diba? At dito ang ganas na, ang ganda ng pakiramdam mo, ang ganda ng higop, kung mainit-init na ramdaman mo yung lumulot ang siwa mo, yung malunggay, yung mangustin, yung spirulina. Yan ang kagandahan ng mga kapit po natin. Kung atin may tamis ng ingran, mayroong antioxidant, ilan yung pinapapinghari natin. Nakabili na po ba kayo? Nakabili na ba yung humigop po dito? Kasalay po natin ang ispar birthday, Dr. Feliciano Serolok. Good morning.
1: Yes, Doc. Good morning po. At ganon din sa ating mga taga-subaybay. At tayo po ay bumabati ng isang magandang umaga at maligayang pakikinig sa ating pong talakayan tungkol sa kalusugan. At siyempre, Doc, magbibigay po tayo ng mga tips tungkol po sa ating tinatawag po, Doc, na mga kape na gamot pa. No? So, ang ating kape, mayroon po tayong iba't ibang kape, mga kaibigan, no, na napakaganda po sa ating kalusugan. Mayroon pong Dr. Lemuel's Bionic Herbal Soya Coffee at yung ating kaping Hari Coffee Mix. Ito po ang mga kape, mga kaibigan, na mga powerful na mga antioxidant.

0: at may mga anti-cancer properties. So kailangan po ito sa ating katawan, no? Dahil kapag tayo po ay kulang sa antioxidant, pwede pong magkaroon po tayo ng karamdaman. Dahil po pwedeng ma-damage yung ating mga healthy cells sa pamamagitan ng mga free radicals. So ito pong ating dalawang klaseng kape, Dok. Ito ay mga mga powerful ito para labanan ang mga free radicals para hindi po tayo magkaroon po ng pagkasira ng ating mga cells. Ano po ba ang mga sakit na pwedeng maiuugnay sa pagkasira ng mga cells? Nandiyan na po ang sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa atay, at iba pang mga karamdaman, lalong-lalo na po ang cancer, no? Pagka na-damage po yung mga healthy cells po natin. Yan po, ang sumisira po dyan ay mga free radicals. So ang humaharang po dyan ay mga antioxidant. So ang ating kape, Dok, yung ating Dr. Lemuel's Bionic Herbal Soya Coffee at yung ating kaping Hari Coffee Mix, ito yung mga kape na di kalidad at ang mga sangkap nito ay wala sa ibang kape. No? Kaya napakaganda nito. Oo. Okay, Dok.
1: Yan ang pinalaan ng kape natin. Hindi sila maduduling. Hindi magos lalakas sa katawan. Di ba, Dok?
0: Oo, tama-tama yan, Dok. Dahil ang ating kape, no, kagaya na lamang po, Dok, ng kaping Hari Coffee Mix, ito po ay may sangkap po ito ng moringa. No, yung moringa, malunggay lang po ito, Dok, ano? Pero ang moringa pala, ito, Dok, ay tinatawag na superfood at tinatawag din po ito na miracle tree. No, bakit tinatawag na superfood at miracle tree? Dahil maraming mga nutrisyon. At ito, Dok, ay nakakatulong para palakasin yung ating immune system. Diba sabi natin, immune system is the best doctor? Kaya kapag mahina ang ating immune system, wala po tayong kakayanan para labanan ang mga foreign invaders sa ating katawan. Ano ba yung mga foreign invaders sa ating katawan? Nandiyan na po yung mga virus, mga bacteria, mga fungi, parasites na hindi natin nakikita ito sa ating ordinaryong mata. At ang tanging lumalaban lamang dito ay yung ating immune system. So ang immune system natin napakahalaga. Kaya po kailangan nating palakasin po ito gamit po ang ating mga halamang gamot na nandiyan po sa ating kape. Kaya nga po yung ating kaping Hari Coffee Mix, mayroon po siyang moringa, mayroon siyang guyabano. Yung guyabano leaves po, napakaganda din po ito. May mga phytochemicals po ito na lumalaban po sa cancer. At mayroon din po itong sangkap na turmeric na may tinatawag na curcumin na napakagandang anti-inflammatory. Kaya po, at mayroon din pong sangkap po ito na barley at mayroon pong spirulina. Ito palang barley, Dok, ay napakagandang soluble fiber. Mayroon po itong beta-glucan na kayang tanggalin ang mga kolesterol sa ating mga ugat. No, para maiwasan na magkaroon po tayo ng problema sa puso, pagkakaroon ho ng atake sa puso at maging stroke. No? So napakaganda po ng spirulina. Andyan po yan sa ating kaping Hari Coffee Mix. At nandyan din po ang mangustin. No? Napakaganda po nitong mangustin. Mayroon po itong taglay na santon na napakaganda sa ating kalusugan. At mayroon din pong cinnamon. No? Yung cinnamon po, maganda din po ito sa metabolic health po natin. At ginseng, ang ginseng po, maganda po ito sa mga tao, Dok, na mayroong erectile dysfunction. No? Dahil napag-alaman po na ang ginseng, ito pala ay nagtatanggal ng para sa mga blood vessel natin. Kaya pagka ang isang tao, Dok, ay mayroong para sa blood vessel, ito po ay pwedeng magdulot ng erectile dysfunction. Kaya doon sa mga kalalakihan na medyo mahina, no, sa kama, inom po kayo ng ginseng. At ito pong ginseng po ay matatagpuan po ito sa ating kaping Hari Coffee Mix. Kaya kung mahilig kayong magkape, subukan nyo po ang kaping Hari Coffee Mix. At mayroon din po itong papaya seeds. Yan po yung papaya seeds. Napakaganda po nito, may mga phytochemicals po ito, pumapatay po ito ng mga parasites, no? Yung mga bulati, ayan, at pinapaganda po ang ating pantulaw dahil mayroon po itong mga taglay po na mga component na pepsin, kung tawagin, na pinapaganda nito ang ating panunaw ng ating pagkain. Okay, para maganda yung absorption, dahil ang ating kinakain doon, pag hindi matunaw, hindi po natin makuha ang mga nutrients nito. So sayang lamang po ang ating kinakain, ang mahal ng kinakain natin, pero hindi natin nakuha ang mga nutrients dahil po hindi na-digest ng ating bituka.

0: ng tinatawag na papaya seeds. Ito po ay wala sa ibang kape. At nandiyan din po ang aswaganda. Ang aswaganda pala ay napakaganda para sa ating memorya, para pagandahin po ang ating memory. Kaya maganda po ito sa mga estudyante, Doc, yung mga nag-aaral, no? Dahil kailangan
1: ito. Mga
0: yan, para maiwasan yung pagkakalimot. Ayan. At sa, maging sa mga mag-asawa, Doc, minsan nag-aaway yung mga mag-asawa dahil nakalimutan ng partner niya na batiin yung kaarawan niya, Doc. Ayan, kaya kapag nakalimutan mo na birthday na pala ng asawa mo, ay mag-aaway ganyan. Ha? Magtatampo po outside ni Colombo, hindi ka makatabi sa gabi. Ayan po. So napakaganda po nitong aswaganda dahil ito po ay nagpapaganda po ito ng ating memorya. At astaxanthin, no? Napakagandang mga antioxidant ito. At nandyan po ito sa ating Kaping Hari Coffee Mix. Kaya po, kung nahirapan kayong hanapin isa-isa itong mga halaman na aking nabanggit, ay hindi nyo na po kailangang hanapin ito isa-isa dahil wala po kayong basta-bastang mabili nito, no? Itong mga halaman na aking nabanggit. Pero kung mahilig kayong magkape, subukan nyo po ang Kaping Hari Coffee Mix dahil ito po ay nandyan lahat ang mga halaman na aking nabanggit sa inyo. At bago po tayo magpatuloy, Doc, magbabalik po tayo makalipas ang ilang sandali. Okay, yan, Doc. At siyempre, punta po tayo sa Dr. Lemuel's Bionic Herbal Soya Coffee. Yan po ay mayroon din po itong soya na mayroong protina. At alam niyo po ba na ang protina ay napakahalaga sa ating kalusugan? Dahil ito po ay tumutulong sa pag-repair ng mga damage. Kapag ikaw po ay nagkasakit, mayroong nasira na mga cells sa iyong katawan, ang protina po ay tumutulong, no, para i-repair ang mga na-damage na mga cellula, ang mga na-damage na mga muscle ng ating katawan, at para makarecover po tayo sa sakit, napakahalaga po ng protina na nandyan po makukuha sa suya. No? Kaya kapag bumili po kayo ng Dr. Lemuel's Bionic Herbal Soya Coffee, ay napakaganda po nito sa ating kalusugan. At nakakatulong din po ito para po pagandahin ang ating tulog. Kaya yung mga nagsasuffer sa pagtulog, hindi po nakakatulog, may insomnia, may mga stress, may mga anxiety, no? Tumataas po ang stress hormone na tinatawag na cortisol. Ayan po, subukan nyo po ang Dr. Lemuel's Bionic Herbal Soya Coffee. Napakaganda po nito, no? Para makatulog po tayo na maayos. At ayon sa mga pag-aaral, kapag ka ang tao pala ay nakatulog ng maayos, yan lamang po nagre-repair ang ating katawan, no? Para po makarecover tayo sa sakit at para po magkaroon po tayo ng dagdag resistensya. Kasi ang pagtulog po, para po itong pag-charge. At ang cellphone natin, kapag ka lubat, ay hindi mo na po ito magagamit. Kaya ang kailangan sa lubat na cellphone ay kailangan po nating i-charge. So ang ating katawan po, pagod po tayo sa maghapon sa ating trabaho, no? Napapagod po tayo ang ating katawan, ang ating isip sa mga problema. Pero kapag tayo po ay nadagdagan pa ng puyat at hindi po tayo nakakatulog, eh lalo po tayong magkakasakit. Kaya po ang Dr. Lemuel's Bionic Herbal Soya Coffee, maganda po ito, nakakatulong ito para ma-relax ang ating katawan at makatulog po tayo ng maayos at makakapagdumi din po tayo ng tama. Kaya kapag ang tao po ay hindi rin regular ang pagbabawas araw-araw, ay ang tawag po dyan ay constipation. At ayon sa mga pag-aaral, constipation is the mother of all diseases. So ang constipation, ina ng lahat ng sakit. Kaya po kailangan natin... Hello, Doc? Okay, Doc.
1: Okay, so Doc, so maraming salamat sa mga tagapakinig natin. Atin po pakinggan ang isang namang paalala ng Dr. Lemuel Soya Bionic Herbal Soya Coffee. Nagkakati ka na, sabi natin, Doc, nagagamot ka pa. Ganun po kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Health Center.
2: Yes,

0: So, yan po, napakinggan po mga kabayari ko, kung gaano kaganda ang kape, sabi natin nagkakape ka na, nagagamot ka pa. Pero hindi po instant ha, ang herbal tanda natin mga kabayari ko, is slowly but surely. Yan ang kagandahan ng herbal. Hindi po magic. Pero mayroon ko po kasi talaga, Dok, na instant na yung pag ginawa mo, nang ginawahan ka agad, matatanggal yung paninikura, yung mga acid ay buwababa, nawawala. Ganun po kaganda ang mga kape ngayon na mayroong sangkap na herbal. Hindi lang hukas na kape. Hindi lang yung marakong kape kininom mo, kakabog-kabogin mo, magpapalpigate ka, hindi ka palagi na lang naman. Kaya sabi natin, ang kape ginagamit dyan pag may patay, pag may lamay, para ang mga tao hindi makatulog, di po ba? Kaya kung gusto nyo talagang alert ako yung isipan, ay ito ang kailangan yung kape. Ito ang ating kaping hari. Alert ko pa, para laging alert. Lalo tingit sa mga driver, hindi dapat hindi ay talpokin eh. Delikado, makabangga ka, maksidente ka. Pagka ikaw ay hindi alert ang iyong mata, inaabot ng antok, lako po, delikado yan. Kaya kung parang muslis naman ang babangga, ay nakatulog sa biyahe. Yan ha. Di ba, alam ko sa'yo na matulog, huwag lang yung driver. O, di ba? Kaya ako pala din sa isang cover, ano inaarap nila? Happy. Para ano, hindi sila antukin. Kaya dapat pag nangyayari ka, magbaon ka ng kaping hari. Yan ha. At ang kagandahan ng kape mo, hindi po acidic coffee. Di tulad ng kape na ininom po niya. Di ba, no?
1: Tama, Dok. Oo. Napakaganda, Dok. Kaya ang tayo... Parang hindi kompleto ang ating araw pag hindi po tayo nakahigop ng kape. Pero kailangan, pagka nagkape po tayo, kailangan piliin natin yung kape na di kalidad. Kailangan sabi nga natin, maging wise po tayo sa pag-inom ng kape. Kasi yung iba pong kape kasi daw. Oo, kaya sabi ng iba daw, yung ibang kape daw, pagka nakainom sila ng ibang kape, ay nagpapalpitate po sila at nag-a-acid po sila, no? Pero nung nakasubok po sila daw ng ating dalawang klaseng kape, ay talaga sabi nila talagang napakaganda po ng aking pakiramdam. Pakinggan nga natin, Dok, sandali ang testimony ng nakasubok po ating kaping hari ko.
2: Ako po, si Kyla Pajardo, sa Jolong Pinyo ko ba na doon? Mayroon po ako magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para ko sa mga pero simula po nung napakinggan ko sa radyo, ang kaping hari coffee mix, simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping hari coffee mix, hindi na po ulit ako sinisipura kagaya ng dati. Dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
1: Yan, kaya doon po sa mga nakikinig, kung gusto niyo pong subukan din na makainom po ng kaping hari coffee mix, punta po kayo sa mga parmasya na malapit sa inyong lugar. At ipagtanong nyo lamang po ang kaping hari coffee mix dahil yan po ang hari ng kape. Ayan po, at siyempre hindi po mawawala dyan ang partner nito. No, yung Dr. Limuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee, nandyan din po yan sa mga parmasya na malapit sa inyong lugar. Napakagandang partner nito. No, kaya kapag ka pinagsama ninyo itong dalawang kape na ito, ay talagang wala na po kayong hahanapin pa. Nandyan na po lahat. Yung mga halaman na hindi po ninyo makita sa ibang kape ay nandyan po sa ating mga kape na yan. Okay, kaya punta po kayo, no? Hanapin nyo po ang Dr. Limuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee at yung ating kaping hari coffee mix, ang hari ng kape. Okay, Dok?
0: Kaya nga sa mga gusto magtanong, ang ating portikan, open po tayo sa inyo po iba't ibang uri po na nararamdaman. Kaya sabi natin sa Ruan din, Dok, ay laig nung ipatanong ang nagmamarunong, di po ba? You can visit our clinic, open po ang ating klinika para po sa inyo ang mga problema sa malusugan.

0: pa yun eh. Hindi lang narinig sa radio, mayroon kayong klinika na dapat lagitan at kuntahan. At mayroon kayong doktor na magkakausap na may buwang libahay, Dr. Adilit Sonyo, sa Santiago City. Siya pa magaling ko sa inyo. Ang tinanig ko naman, nasa Cagayan City, Dr. Lemuel Sonyo. Mamaya po, open po tayo sa ganap alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, na gusto ko mag-undergo ng cleansing, yan po, ina-anos ko sa inyo, ay i-schedule po natin, tawagin niyo po sa ating contact number. Okay, bigay ko po ang ating contact number para sa mga katanungan. Ang ating pong globe, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Yan po ang ating pong contact number sa mga gusto po na magtanong tungkol sa kanilang talusugan ka naman nararamdaman. Ang magkakailangan natin talaga sa totoo lang po, bago ka magamot ay mas maganda po na mag-undergo ka ng cleansing. Para yung mga gamot na inunin mo, yung mga suplemento, mga vitamins, mineral, pagka malinis ang iyong internal organ, sigurado po ma-absorb po yan. Dahil sabi nga po natin, sa ipapawid, ang paliligo araw-araw ay hindi po sapat. Bakit? Labas lang ang nalilinisan. Kumusta ang loob ng katawan? Ay hindi po natin dito nalilinisan. Kailangan po ang isang tao ay makapagbawas 2 to 3 times a day. Yan ang normal na pagbabawas. Hindi yung 3 araw, 2 araw ba magbabawas. Ito yung delikado po yan. Pwede kang lagyan ng doktor mo ng bag sa tagiliran na may host. 3 ka na magbubuk ang dudumi. Kasi sabihin niya, sirado na ilabasan ng dumi mo. Eh samantalang nung kinilang kita ng isyarte, buhos naman yung dumi mo. Diba? Ganon po kaganda. Kaya kung bakit na riyan na po sa ating klinika, ang mga kailangan po ninyo na maglinis ng iyong internal organ, yung ating isyaw, yung ating pong mga kapi, na kailangan nyo na pampagana, pampalakas ng ating pong immune system. Dahil sabi natin kanina, immune system is the best doctor. Di po ba? Kaya kailangan natin talaga yung labanan ang mga bacteria, virus na pumapasok sa ating katawan. Kasi alam nyo po yung mga usok, kalikabot, na nalalangap natin. Yan po yung nagpahina sa ating baga. Ngayon, ano ang pagkong gawin? Inisil po natin yan. Kaya yung iba dyan, nagkakaroon ng tubig sa baga, nagkakaroon ng mga cancer sa baga, mga bukol-bukol, o di ba? Nagkakaroon ng mga cancer sa atay. Ako, yung mga cirrhosis of the liver, delikado po yan. Yung iba po, nasisira ng kidney, nagka-dialysis na. Ang nagkaroon eh, Dok, pwede bang mag-cleansing ang nagka-dialysis? Yes, yan po talaga ang kailangan ng mga pasyente. Ang yung mga nagda-dialysis na i-restore ang kidney. Dapat talaga yung mag-release ng tumi ay ang kidney. Dapat may ilabas mo yan. Paano kung barado? Kaya kung bakit dialysis ang isang pasyente? Kaya kailangan nyo talaga na ano, mag-undergo ka ng internal cleansing. Yan po ang kasagutan sa mga puri ng anumang klase ng karamdaman. Kaya sa mga kababayan natin na nais magtulungan, you can visit our clinic. Open po kami para po sa inyo na kayo po ay aming mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya. Pero tandaan po natin, dito po sa Bionic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan po cooperation. Kaya nga may kasabihan tayo sa mami, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang dawa. Dapat talaga gumawa ka, makipag-cooperate ka, para ano, hindi masugatan, hindi matahi ang iyong katawan. Dahil sabi natin si ma'am, ano gamit natin? Walang gamot sa matigas ng ulo, walang gamot sa mga taong pilosopo. Ano pong ating isa pang moto? Health is the reward of obedience. Pag masunuin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Anong gusto nyo? Gantimpala o gantimpalo? At sabihin mo sa akin, Luke, gusto ko gantimpala. Pero ang ginagawa mo, ang kinakain mo, ay pang gantimpalo. Paano yan? Reverse, baligtad eh. Kaya nangyayari, napupunta sa ICU, emergency, hospital. Bakit? Inatake. Yun ang problema. Bakit? Ang kinakain. Sabi natin, bawal mataba, bawal matanis, bawal mahalat. Pero ang gusto mo, namulutan, nawayan, nasa hukukan. Mamaya-maya, inatake sa puso, patay. Kaya nga sabi natin siya man, isa mong gagawin, 10 mong iisipin. Kaya nga sabi natin, huwag natin hayaan, huwag pabayaan na lumalaan ang karamdaman bago ka pumunta sa iyong manggagamot. Paano kung late na, hindi na magtanggap ng gamot ang sakit mo, ang katawan mo, hindi na niya kayang i-absorb yung mga vitamins mineral kasi marado na. Kaya kailangan mo talaga na mag-undergo ng, internal cleansing. Pag nag-cleansing ka, pag inom mo ng vitamins mineral, pag ibig mo ng kape, ay talagang mag-inawaan ka. Pero kung paano kung marado? Kunting inuulan ng kape, susuka ka na. Bakit? Marado ang sikmura mo. Marado na yung internal organ mo. Pero kung nag-cleansing ka, ay sigurado ang sarap ng inawaan, na initan ang sikmura pag inom ng kaping hari ng Dr. Leverso nyo. Bionic Herbal Suya Coffee. Kaya yun po ang kailangan po natin. Ang katanong, kung wala ba kayong cleansing coffee, gagawa po tayo para po sa inyo. Yan ah. Yung lang kanong nito daw, taga-divisoria, Santiago City lang ito. Barangay Divisoria po yan. Ang tanong niya, Dok, sa lang ngayong makapi, wala bang yung isang kapi nandun na lahat na kailangan na malinisan ang internal organ? Ang ganda na hindi yung sir, gagawa po tayo para po sa inyo, para magkaroon tayo ng cleansing coffee na hindi ka na mag-alga ko ng cleansing, sandi ka na lang pagkapi, malinisan na internal organ mo, gusto nyo ba? Gagawa po tayo para po sa inyo, kasi gusto ko talaga na may improve, mapaganda ang ating pong mga ginagawa na hindi mahirapan ating makabayan tungkol sa kanilang matimagmuri po ng karamdaman. Kaya mga kabayari ko, ang ating punta ng video tapos na naman. Ako po yung magkapasalamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pumarkuntunan, kaalam at pangkalusugan. Dok. Asero, Dok, paalam po tayo.
1: Yes, magandang umaga muli at siyempre nagpapasalamat po tayo, no, sa lahat po naman nakinig sa ating programa. Sana wag po kayong magsawa na laging pakinggan ang ating talakayan tungkol sa kalusugan, dahil ang ating kalusugan ito lamang po ang ating tanging kayamanan. At siyempre salamat din po sa mga radio station na nagpapalipad sa atin sa Himpapawid, sa DWDY at maging sa Suite 97.7. Magandang umaga at salamat. Ako po inyong lingkod, Feliciano Zero. Hanggang sa muli, magandang umaga sa atin pong lahat.
0: Okay, yun ay karamahan, Dr. Lemelson, yung pagsama taro maalam. Bukas muli tayong karaligan sa gantong oras at tigilan sa ating pong programa ang kaalamang pangkalusugan. Ang ating kasamihan, Health as Well, Prevention, Espera Pound of Your. Maraming salamat po, DWDY and Suite 97.7 FM dito po sa Santiago at sa Kawayan City. Hanggang sa muli, God bless us all. Okay po, thank you. Si Emma Ben, DY, good morning, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo lahat.

Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!

0: Ako po, si Kyla Pahardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suki.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500, bilis sa mga butika.
4: Welcome na naman sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng DTX 500. Kasama pa rin po yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para magtalakay na naman na makalaman kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan kasama ang DTX 500. At lalong-lalo po mga kaibigan, isang good news na naman po ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang user, sa isang sumubo kung gaano katotoo at ka-epektibo ang DTX 500 na kung saan meron pong allergy, pamamaga ng paa na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert.
5: Sa lindaris ko, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Isang bisis nga po, na ano po to, na nagbalik kasi kumain po ako ng bawal. Pero nagbalik po ako kay Doc ulit. Nagpa-check up ako din, sabi ni Doc, sa sunod, pagbalik mo, magagaling na yan ha. Kasi sayang po yung pera mo pag hindi ka magsunod sa binabawal sa'yo. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Ayan po mga kaibigan, ang isang patunay kung gaano po ka-epektibo ang DTX 500 na kung saan meron pong pamamaga ng paa, pamamaga ng katawan dahil po sa allergy na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Kaya po mga kabayan po natin dyan na meron din pong pamamaga, pangangati because of allergy, ito ang kapsula ang para sa'yo. Dahil po ang DTX 500 ay may taglay na anti-allergic properties at lalong-lalo na anti-inflammatory properties na tumutulong para maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Ang DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500, lumana mo naman ang paningin mo, hirap na sa pagbasa. Huwag nang antayin lumala pa. Ang DTX 500 agad, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500, pampalinaw ng mata. DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Sa mga kababayan naman po natin na mahilig magkape at hindi buo ang araw kapag hindi nakakapagkape, ito ang coffee na dapat tangkilikin mo ang DTX Herbal Coffee. Dahil ang DTX Herbal Coffee, ito yung kape na merong napakataas na orak value. Ang kape na napakaraming health benefits. At every higop mo nito, hindi lang yung bango at sarap ang iyong mai-enjoy, kundi yung mga health benefits. DTX Herbal Coffee, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX Coffee Mix, may aroma na kaaya-aya. May lasa na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral, at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nang sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda ano, sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Jenimar Guzman, 41 years old. Naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari. Guminhawa ang aking pakiramdam.
1: Magkapeng hari! Coffee mix ka na! Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari! Coffee mix! Ang kapeng hari coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

papa. Yan, wag na wag mong kakalimutan yan. Hindi

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check!

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako po si Winnie Quirin, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanato, Ang City. Dati hirap po akong maturog. Nang marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
2: Magkaping Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: ni Sodeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
0: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
0: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
0: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
0: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Distadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magaling mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Harry Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya naiyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Harry Coffee Mix.
5: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
6: Kaping Hari Coffee Mix!
5: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.

0: Magandang araw, ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung kapeng Harry Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kapeng Harry Coffee Mix.
1: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kapeng Harry Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Harry Coffee Mix. Ito ang Harry ng Kape. Mabibili ang Kapeng Harry Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang

0: Kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
1: Gusto niyo bang

0: Mag GTX 500. Mapibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butik.
2: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
3: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang kapeng Haring Coffee Mix!
4: Kapeng Haring Coffee Mix!
3: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, Kapeng Hari ang kailangan. Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!
5: Wakey, wakey! Rise and shine!
6: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
5: Wakey, wakey, wakey, wakey!

favorite song, Simoy, and that song was brought to us by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Geo Enterprises, quality supplies and services is our commitment. And Casino Plus. Good morning! Magandang morning po. Welcome to our program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry, keeping you company till the hour of 10. At ang ating oras po, 7:29 na ng umaga. Hello po sa ating lahat. Magandang morning. Kamusta po ang gising natin? Kamusta po ang ating tulog? Nakatulog ba tayo ng maayos? Medyo inaantok-antok pa ako ngayon. Feeling ko, gusto ko pa ng mga 4 na oras na tulog. Ano kasi, medyo parang half-sleep. Half-sleep ba tawag doon? Yung ano, yung kalahati gising, kalahati tulog. Kaya nga half, di ba? Ewan ko ba, yung kalahati. Totoo, parang isa kong mata dilat, tapos isa mo kong mata tulog. Kakaloka naman. And ayan, hello din po sa lahat ng bagong gising. Magandang morning sa mga on the way na sa kanilang mga work, sa kanilang mga school. Medyo ganitong oras eh, papasok ang ating mga estudyante, ang mga syempre, ang mga empleyado, medyo traffic ng very light. Sa mga late na dyan, good morning sa inyo. Yung mga nasa biyahe ha, hello po sa ating mga driver dyan. Oh, masakit mag-drive, akala nyo madali mag-drive. Oo, no? Lalo na pagka mahaba-haba ang biyahe. Anong nakaraan, wala ako dahil dyan eh. Oh, pinag-drive ko kasi ang mga katatauhan. Oh, sumakit yung aking katawan. Sumakit yung likod ko. Loka. Kaya hello po, saludo rin ako sa mga drivers na, alam mo yun, ang hahaba ng biyahe nila. Oo. Minsan sabi ko, ang lalakas naman nila. Ang lakas nila magpuyat, ang lakas ng mga mata nila. Mag-ingat po sa ating pagdodrive. Palagi, okay? And sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Okay, our time now is 7:31. This time check was brought to us by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 Plus. I'll be back. Let's hear this.

0: short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the

0: Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa asid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Ecomix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Ito po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Therapy na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MXC na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong

hindi, kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Nung mga time na inaabuso ko siya, to fix my, ano, my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagka-coffee, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kuaming magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumi na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung, ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang may nakontinue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3.

0: sa iba pinyal para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandahan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: DTX 500! Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng akin katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500. DTX 500.
11: Wakey, wakey. Rise and shine.
12: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
11: Wakey, wakey, wakey, wakey.